bi na uzu ke na musu e na ngau na nivu ke na suru o ke na na sab saba waka mama ta ki nilinga ka ko ni waka yanga ta ki pavata na vi ka e rao ni tiko ke na na weli me waka na tapavaya ni ngunu boro ni teme ni ngusu se na tabako psst vi ka e lo rai na I waka ta kila kila e rani rao ni lo rai vata ta vi waka ta kila kila ni mate na meningo kokal le levu me waka na katakata Ok sangara baka tolo na vei buke, ke baka o wake la e ndua vei ira na baka taakile kila, girita na nombu wuni wai, talibu nimbula, saiva walu, saiva saiva, ondu ndua ndua ndua ono, se vei nga rabi e na taundaku ni ngauna baka dhaka. E rao ni o kauti koea e na tambane ni vei nga rabi ni lenga tumbu koso, e na wali nimbula woleka, ndua ndua se girita na ndua ndua ndua, Kebaka o senga ni rao ni wakande itaka e ndua na ngau na maloi reikina. E vunga na vei matangai li wakata kila kila ni mate na meningo kokel e ro katikina na tumbu sive ni katakata mosi ni ulu vei ledayaki vei mosi ni vei sema ni sele ni ango e rao ni ndua waka ndua kila kila tamba ki ndua na wakata kila kila me waka na tumbu tumbu u nindomo Senga ni taile itaka, senga ni raitha rawa na ramase ni vina, lua lua tangi, senga ni biakana veira na ngoni nramirami, wudhe na idhengu dhengu e na buturata ni ulu ni ngone, mbunu ni soni. Batamata na niso e na e ngonra, e ame pakame bubute mai, ra senga ni biakana, Rao ni vi mwadhe vile dhaaki na ngase ka nduo tani na nonra itobo se erasenga ni wakila ira. Mila mila ngai mbombota vi roke ndamndamu loka mavua na yango ka lengataki ni rasenga ni yali ni otambaki ira ena ilo ilo. Ya iso na tutumbu e vudhake mai ya ngonda. Rao ni tubu mai ka wanda ndamutu. E via tabu loka loka na kene I reirai. Ta taba tonotono e ndua ngana tiki niango I a kakua ni waraka me laurai sara menga I kirei na beibu ke wakabunu ai. E rauta ni ndua mai na lewe tolu e tauwi mate na meningo kokal senga ni kunei beira na mbota taba tonotono. E asana e toka I kia sona veika au via mbiutayani me mbaleta na Mateo Ongo na Meningo Kokal, dosa romanda na nonda seri.

Finaka sa mai tomboki kenda nangauna vina vale vobe kemini na semarau mai kiau e na e kavini kua moni madawa e tuongo e matanda di sana mai zaba talitiga na vula ko okasita kanda vana uliani e na vula ko September sana tekevu tale na raki katakata ana nomini ndoni venga ravi Viti Elisapedi Samanunu Wanganivala Vahamodhetu Enivikemni and a Lomani Tomba Vinaka